0: Ia fa malulu atu tato pesele se i o talia tu si toto ole tau fai meliva ngale fa fitalo fa malulu soi fua?
1: Ia, malulu soi fua mui e lo fionga.
0: Oi. Malulu, malulu fua soi fua lo fionga ele apasi.
1: Fionga le miskao, soka soka inga ma.
0: Ai.
1: Ala leo. Malulu soi fua mui
0: e. Nala. Ia, tato tau fai fa malulu ile lo fole tuol ne yaso wa. Wa, wa eme meliva fai?
1: Ya lo ke of nik malulu nik
0: oi sole amu ia o na alfa amu ia ri me faila u au fiona la pasieri a
1: ka fao ya se ko ko
0: o sole ai sam mo fata fao e se be u fali ton
1: ki e sole ama faila me tono
0: o ringa sale leide a sale leile sa tama
1: ya ke si a o ye se ko lu ya
0: mm
1: le fa ke si e tina
0: a ya ya man ya
1: lu maskan
0: io e
1: mon fia bi ai ke ni kia o ma mon pasi e o ga ku fa a ka mo yo a be ku a pe go a pasi ke se ku ta to ma
0: au tele u tele o lo lang u tele a pasi
1: ya na de a ka o ku
0: ei
1: na na lo
0: mm
1: ma se of ni ya ma de of ni ka ya e fe ma lu ma resko mai ma le sa
0: o
1: di fa e ho fu i do ma ku
0: ya ma ni a
1: na
0: a mawaltinale lotu wa manuia tu foi moe a
1: yo yo lo ku ale lo ku ale ko inga lo ma ku ali ale dei mo sa nga de mo
0: oi
1: va no iska ka de foi bu wala ka ke piki mo mo bu no ke o manuia lo ku
0: so ei na sa wa
1: alo alo
0: ei
1: ka ke de a so wa ku yo ko ri o ke su po ko nga fa de
0: ya nala se itu tuang ye talonga tamitina fa peta ti felo ina tayao
1: ya
0: wo va ve amata talonga ei la termina lo tonu toi
1: ya mo ko ko ko kere kiwat
0: no sha ola wow
1: e ba fora nga fsho la vela nga le ba bi aku ede ede
0: ele ready pa pakiu
1: ede vela fa ele ba sha
0: ya nala sha ola ma cha tu la ma wo termina tu wo le sheme
1: oi kero aku.
0: Ya.
1: Mai lawa de fai papa ki wanga wakau paki mkip.
0: Oh, saola. Le tiola.
1: Afka ki le ai lawa fi yonga lewa faa. Ya, faa pi shupo yonga
0: sa. Ya, wanao piki umu fai longa faa. Ya,
1: wawa umu faa afka ki le ya.
0: Ya, maana yi.
1: Le tuwa lawa fi yonga.
0: Ya, maa lofo yi. Elanga le tau mofie le, ya le tap tapu ai mai, ya maise ole, ole, ole tau pati mai. Ya.
1: Ei lo ala o fion. Ya. Me ha o kau de fia video ko i fo i ore.
0: Le ai. Le ang ol tau na ale.
1: Eh, pe mai mo ga bi ale video ko ale. Ah.
0: Ei oi, ol tau na ale un ang wae. O tu se fa ia fua pe fa pe. I vai le na fina ol fita la nga manole na val au moi.
1: Oh,
0: ya wa talu fia fia.
1: O fisi ia fa pe ole.
0: Ya wa talu fia fia me si fa tai ma tal no mo le fita la nga manole.
1: Oh,
0: fon ngalo de lo makuanga kidia. Ya, ame si faftai na. Ah, manuia la satama.
1: Manuia faftai.
0: Ya.
1: O fa ngalo nga fura saka ma ye.
0: Ya, pa wal me la wa.
1: Ya saka ma su.
0: Ei, oi, fu ya turu le sa le le ya. Ah. Na le ta wala satama atu sa maso ye. Ah.
1: Sa di yang kirka kuri saka ma pingo kingae bo e angoi le sapi.
0: Na satina. Salo a te le se le ni fa alu la sa nei te mao le lima sfulu le ono sfulu. Ah. Ya pa wal soi fuanga male o langa langa e ta uati na. Ah.
1: Ye pule hati nga le ngau.
0: Hmm.
1: Nga le. Ah.
0: Eo e.
1: Fuya umo mea muka kukua yei. Ni yo lang.
0: Nga nala. A le ise ti na mo. Ah.
1: Yo ya le singa. Ya langa me orku spuyo le ola. Ah.
0: Hmm. Eo e. Saule leia. Ya, eu fui lá tá pe malolo tá. E
1: malolo ca, eu sou malolo.
0: Oh.
1: Quando eu vou descer com
0: a Wa, la lata for time ole, fai nga palota tu malo e lua. Ah.
1: Fanga mercado.
0: E, o amata ma fa fala mai.
1: E a mera e foi fazer solo o pocalambio muito tu ya e a cura epa e eu vou pe uma cura sa um mau.
0: Nala. La volina le fia fio mauma a voile ngole li voile nusila Manatulele. Yeah, nala. Woi na mumu. Ah.
1: Di sore, pe kai koru fangu woi na.
0: Hei, apa ilal na?
1: Nah, iya kau faham kalangan di kalangan para orang kiri mumu. Ile fam singonga woi lele lengkau lengkau fayu po ole.
0: Wah leai watongi fafu wah. Wa fiu ya wa ya la fa to fa masino la to fa fa masino nga malo ala la va fi na wa ya na wa uma tu sa la fo ringa ba wa uma wa le to ye se va nga to fi na be
1: to fi be de o sa nga kan nga ro mo di ma wo ala la to wala ku fa ile
0: ti ei oi
1: o re fa pia de di ye va ha de
0: yo na la tu sa wa o fai tau o tangata lea ngā rue ngā wham sino ma malo ia e oi e mana o a fo ilele faa lea i o la ana te loa a la e tau fai e faa ve vesi fo ilele faa ele e faa tau mamau ese ma le mele le tau faa ngā solo nei o le hit and run e oi. Yo le mena na fa tu sa fa sa la vi la wona i loa le la lo tu sa i din mele. Ala e oso fa sa la vi fu ile ia fe to ia ile na fu ile. Ia la la wa sa utari. Ia ele e mfanto e fai.
1: La la. I wo mo kshi da
0: mi. No, ala va tu pe fa ali ia fu ile.
1: Ia ele e fie fie. Eka u fai ia ua le eka u. Kona ka e di ma lo lo.
0: Ia ae. Msa lo to titi ia umal on sa il fa msinonga. Ia ae fai lo ae ko lo se. Se me fai yak.
1: Nga.
0: Nga wata un fai is fai unga langa watu so lwa le mafo fauti le fam sinonga ma. A. Ia malona fai malama le fai ne pa mwole alu e fam sin.
1: Nga. Ia nga, ia mali ile.
0: Le alu ne ile a.
1: Ia ti e ile kau fai alu penga palo ka alu o. O pa sa o mer ka penge karu.
0: Hmm.
1: Nga wakuri sa hoa.
0: Ia.
1: Fai ka. Nga o po o le le i foi e fai muria.
0: E oi. Ya mai maula na yese le ni na ro le fai nga palo tele a wala.
1: Mo ke lo e uma lo e u ke wa po kenso e de komsina.
0: Komsina. Mm, e ta uno kenso e komsina fai nga palo. Mm.
1: Ye na mala lo lo le cha pipi o le sera ko su we le fai nga fa u su su
0: yo. Ne wale wa uma tenne, eh. Asa.
1: Ye wa e si wala ye ko e aburi si no ko pungira mo ngo.
0: Do pungira ba no. Mm. Tao le leia.
1: Ai ma yo la mo ki mo e lo si le. Ol fa su ale ko lo si ol fa. Ye ma si ku ko ka si ko ka.
0: Mm. Ya. Na la. Ya ai ale fa su ye tam e me fala li. Ah.
1: E ku su le me si me le ka si ya e pe. Ah, ka ko le no ki le su sa ba ka le no mangu ya.
0: Ya, yo. Em sa lo for ta un ngo foi na yo ye i.
1: La wo wo. Por lo que le han ahí no hay suye
0: lo totelea pa volme va en a volele y a mou perfe alfaninga la tou
1: na
0: wane y femisa y fuilele a tau foya lor tangate wala ua voringa fo wa e atamai ma a
1: na
0: ya e oe fa un hapo oye wala utau sinio umarto finga ya o tangata lofa ele tumalo tangata na
1: por kamaka ele de
0: ayo tangata ele tumalo ya oyal na
1: mai
0: doa oye le kumaro ya be fai sa fai kuo ka ikuma eyo le ai ya la ngasa o ta una lula tapa lo tal tanga tonu e a
1: ele ma ele ma dia kumaro
0: ele vale a
1: kumaro kama kala
0: mm na na ba na ya ye ya wole mfai fun to fai se si fo fanga fo le
1: o pia
0: eyo o pia tau fi o tau fi tuli wa fa nga pelo la to nga va amar to mai le ye a
1: Ya,
0: to e tam fai me fo a woni yeni fevesia inga to e fai fo fam si donga ya ai o mo voile le si pa inga to e tam fai me le si pa ing
1: e wa no no ke ko o ko to ka ka mai ku lo mai mo ko asu ya e ba se ko la ke
0: ni o le fena mo e le suida
1: yo e fena li
0: Ah, yo he fatto la muele e le heita vipi.
2: Io credo la pureccia si più.
0: Ah, va. Può avere tutto, tassi, ah. Yeah.

0: Ya, la watu ya po sau sau ranga buli buli po. Ye se si vaenga to si fa la tele. Ya le uma tua i lava ma to la te fa longo. Ta penanga fo ya la ufionga ni fo i duva yas.
1: Ole tulanga le si fa popo tua alwai.
0: Eh.
1: Mo ila so uma lava ofia mana o mia se so mai mia sau sui sui.
0: Mm.
1: Ole tulanga fo i le ole you know like a flower arrangement so se mea lava e te mo o mia se tu ai nga kos. Kos free I am a fire nga travel my e out in nei lava pro mero le fa yelva nga le e tu ba ya so e asa win ayo e e mawa la certificate ma kuwa le le ma lo ingilisi tu langa fa pena
0: e
1: o fa malu ai fo ima so markianso ina ye fa la wilo ni so va nga ya ina ye fa pe o na utangia mai pe se no fola yo ai le saudia mai o ina va nga na e tem fa ya na esu mai i te tonu le vato vai pito nu o le ama fai foio na tu e foi se va nga la sala sani ina ifa nga ina se puru ba yaso na ile se miela titi ai do su isu ya lo na winga mata sala sta far isu ya nwa
0: ya mana ya mana ya kele ei
1: le tu langa la na wa le wa ya ya u a a u specialist i la lo mia ya o la tu la ki specializing a mia ta su isu ya lo na winga ya le ya lai tu ina tu le tato wa tunu o ro ya ina i mastanga na tele lava le le yo sa kuka i se tunu o le tala inga sa fale ainga mata langa fa pena o le fainga le poki staff o lele ina ye fa pia na faisa o domino area ma tua ma ai mai se fo ina fa na o life ya a o le ai se o fa fa life fa sa longa mata mai ti tu langa pena tele ni mea nga o fa pia na fa tu langa ina mai ma tu pokla mer kanso ina ye fa la wi lo atu ia fa pia ona e vala au mai alwai o le ta telefoni na o tu ina tu o le o fa va de tasi pitu ono lua lima lima lua o fa va de tasi pitu ono lua lima lima lua tala mai le tu la e fia lua ele no fa te
0: o le iva tai au
1: te ia pa ia le tu la
0: a farfa
1: ia lo na winga a wane i siri atu a siri atu dole taibi ia fa se e mai lau tek ina ia fa apea ona sali na si se tek se talia i fo ilo fina ngalo ina ia fa amala malama ina ai nit fo ina sa ita fo ima lo longa mo si fiel man let no ia pauna se oto tonga la titi le oto fa popo asu mo malo sa to nu la te poni na ia fa se mai ta tek pe ai lesia ai fo yo ponga mata you know mata ngofi
0: ia io e ponga mata ngofi ta usafia a ia
1: ai fa ngofi ia na fa pia ia maria pe fa sky to see ile you know le ai la se longa e fio mai le sunga fa to no ia mo mo fa to no ta to ti ia na pa sia fo ile fa mo mo mo le ser fiel mal le ta to no rua
0: va tai e tu la ufion ia
1: ia ai avia ia le nei tu la o te fa tai tu ai la sunga fa to no tu i maunga
0: tai
1: ia de no le lei fo i vai asa ta ilua mo fo le fie fiel ma fa pau ia pe ua avatu mama tu watu fo ini se vaenga ina ia fa nga ina fo ile tau tu ia wali si le fiel as no ia sta tonu fo ine ia fie fi la uta fo inga malu sa mo fa tai tu fo mai ole tato watu no ia ai nga ta ile ale tapo inga malu tu fa fie nga inga mo la tu fa tu so se pato fa tau langa lo fa pe on talo mata pua i mo i mato ia wala vale tau tu ina o sa mo ia ai nga ta ile na yo ai nga u malava mai si fa nga i fa la tai mo li fa noa tale la valu i a senga mamalie ia fa pe foi ia le atu fa le alili ia manise va e ngai pe ona yai ia o sta tonu ia fa ma ngalo fo i sistel nei tanga fa sawa ia malu ave i fali o tofi ngalo se au nanga ma se leo o fa ngaina ma se ngana o fa ngaina ina ia fa pe ona tato maua a maua fo ia lau sunga fa tonu ni to enga le leo lau tautua le nesi afi
0: right
1: ia upupo ina ele atua lo tautua a wafo ilo to itali watu le tapua inga alfatua fo ia Evelina ia male no foalo il nei afiafi po le uso foi ia fa apia na taita ina lo soifua ia fa apia na taunu u imanu ai le umala ia o te fa apia tuai fa aptai fa aptai tele ilo sunga alfatunu apia le tapua inga Samoa o te fa apia soifua ma ia manu ia
0: ia fa soifua ia tefu manu ia fo ilanga ia tu fa ungul vayaso
1: soifua ia
0: soifua

le nawa tau lungu fo tato proklame wa sisinga i mota ngase ngase ya tato teritonu tuatu leo tato fatu tuanga elu tato tua soifua ya teritonu fo lo faafunga ina tato taro talonga maiso taro sanga marisi inga mai nifo ya fiafi maniva yaso lo fangia yeila na faa malo longa ya ilato umo lo faa tato liye mota malawa maiso tonu ayo mota ngase ngase ya fa ma jifoi fa ma fa fa na inicio ne ta tu ainga o ye fa va va nga fa no nga ya ona ole motsi fa o maftanga e ala al malanga al mliu mliotsi ya e ma jifoi la to to no to ese ya ya fa ma nu yanga al ta tu tu to ma wolfa po ponga ta tu pro kala mil ten masani ya ile va ya so asau a ole ten mil su fongol sa tonga ole u a luas formal fitu minute ya u a te ai ne ile tu la fitu Ringa to tolu minute afar fitu ya e tonu report fa sala o si fonga sa tonga ne fo ya stofi aso se fulu ya al masino se temo ne fo to sanga lu afe male lu as fulu male ono ya fa manu ya fo ya la tonu so ifu mai le so afa pelo lo as so ifu al ne ya pol ne fo va ya so ta penat fo fa un va ya so pa u ye lo as so ifu ya o fo fuanga malava singa le afa natu fa lo ine si to wainga Ya fa pe fa fonga mai fa munu ya tule au nanga si fonga sa tonga ye fa munu ya ngale tua yo to wa soifua ya ele nga ta fo lo ni aso fa tua ma aso ta ua ni mafta nga fo munu singa fa nga ya sa va pe fona tu fa sia ile so le se fulu ya me so la nga ya tu fa un ni va ya so mal ni ma si no se tema ya ya ile nga le leyo ta tu tua to tu lo soifua le ale umiole le maftanga ya fa pena fon to fa mausali to fa mautuina le lo for tasi leisi ya ma to ave ave ye le yo na maftanga ya wae le ya se maftanga le ale le ye pea e ya ya le fili multi apolo peta ya ol musumsunga le nganga le tua na um faina o mo le na umi ya ma le yo na maftanga ya o tu mo pea lo lofa ya male tausia ina olesi ya tu sai fo i male osinga fia nga ya matulanga pe ona yo yai ya e ave am pa anga to tino so i fanga mal ne yo langa ya fa monia toi le tua monia toi mai le au nanga ale si u fonga o sa tonga ya mai a fo i lo to mau yo ta to si tu le wa fo i ta to to por kalame ya olivio F20 sa un numero o le loto ya ele paupora na ne ya o an pol matu tenga mavo fomo talo finance uso ya mano de uso ya mano sa tam fai mai ya ela numero nacional pe ta ele fa muliina ya tam fai nga se uso an po ya ele lo pe te wala ki ne a le lo pe te wa fikti te wa fiki se laki ya ele vi F20 ya pau for te metal ta to lena ya ole telefoni masani ole iva olu otasi valu valu no iva o telefoni na pea ole te mitala tato leina ya mori toe poro kalame fo yo le nefo ya fiafi ya lefo fai loa mai e sia tunu u ya o swelenka ya ele fa tunu ina fo isia lato poro kalame na nei le o mowa fo ile ato toa le soifua malolo ina ya ole fai poro kalame le sunga fo ya atasun ya ono tu langa il flu e o awone ye fa ta mala pe fa pe o eta wa fia ya ungol flu ta wona va ai fo mai ya pe i du fo la au so so ni ya to ya li fa tele awote fa tu ai fo ile ma fa pe le ai ele o paua a ya ai te wa to ting ai na ne ya wa fa si ma fa ti o tu ai ona fa si vai fo ya le ona va ai fo mai ya pe ta ma fa fo la au ya e tu mamai nai ya le tu langa il fuluo no le fsuia inga ya o le tau neva i temi ya a fa pefo e fa fonga mai ya e le yana utangi e mai e fautuanga tu atu e utaftafa ya manai lapta inga ya e so soani ule ngate ya te oe te ua faina tuelti nama no fualo ya na faina a faina a tuaile ole a inga ya ae le lavon wa ilfo mai ya pe mai fo i fala au ya matulanga e pe masani ai ya wale so so ni atoe ya ina ia fa titi e tulanga e fulu
Ya, ai mase foi la loa tu le fai un ol neiva yaso a te tonu le te pom le. Ya i tau fai u e fo ta longa le la alu le ta longa fo e pito ilunga. Au e pito ilunga, valu pito ilunga. Ya ale NRL po lak pilik. Ya, ai mase foi o tu langa pio na yeire AFL. Ya, msalo fa pe na fo tu langa le walo tu e ta longa. Ya, ol fai un ol neiva yaso, lono winga. Ya wale to ya lo tamala se au ya ole faino ale la ya lo ingo ta longa le la mata tu nei ya ta wa faino au ya wae e ya au e mawava no e mawava no voi le pe a te wa a pe au le pito ilunga la to e mona ya la to ava no ya pe fa pe sa pe amalolo ya ona isi au ya ta fa tasila va no ya tu sa ole faino le wa lo tu ila to ole sa illegal top 8 ya toilo le fa fa pena ya mesi au ye fa pe to mo wa no na o au na le ma wa lunga la to tongi mai le am tanga mai ol tam sanga ya o le tulanga na na la ke si au au si au ya ma tua ya luoti ya le anga le va no le a misi ya ya wale fa mi fo la to au neto sanga lu o rono ya a o tulanga na le la alo to ilak piriki ya ole valu pito ilunga ya le la fanga solo na ya la tofoi a tamsang ya po la tofoi su nga faino le la amata la tofoi nga faino ya po ai le au le a mnuia ya manga ye to ya ile semi faino a ya malu watu ilo ya il faino ya ame se foi la ta longa le EFL la to ya ufa pena foi na na fanga solo foi ta longa au foi pito ilunga ya e peona yai ya tam sanga fo ya wa fo ile taun unga ya ile ne fo tau sanga wa le masina le se tema ya le masina na le fo ye ile le su nga champino ta longa le AFR ya o e ma wa fo mal tatua so malolo le tatua so malolo na le so mai nei ya o le aso le o su nga champino le AFR ya por Australian Football League le talonga fa le osiru ya le sitato aso malolo fa popo na tato we melpone a ele va pe o la via ini si stete talonga le malolo na tato ya le tate vi ya pe se tato stete Victoria le telo aso malolo a malolo fo tato umala le ya se tema to so to male ipu fo le al melpone ma por cap ya wa si si la ye na tato le ai fa tato aso malolo ya na isi stete te loa aidwa na umamele amtango tausanga ya elono winga la ufaloa tu ya tatoe malo loa ya sole kiwisi masi ya o tulanga na italonga mesfila talonga tele ili vao li olpeleki ya male au South Africa ale Africa saute ili lakpiuni salona wale otoe pofo ima le ilo sirifiel tulanga woyai ya le sata itasi manu malo ya ole ala walua Africa lua man malo le Springboks ya ai tasi le malo le Orpeleki ya ya la to test fa to tasi la test le ua ua masi ya tu neyo le afa tino ina e le ayo United States of America a na le la afa tino ile le talonga murmuri ya ile va le Springboks ma le All Blacks and Usila ya tato tarsia wa uma poe wa uma wiki ene lua tatele i moe, e lo tanofo e tāpua ima mata mata le awa niusila. Ia le lopo le mafu, anganau whaia inai, o na wata mata mata i fua. Ia ai ole tāpua inga si alo si o tātu watunu ule ua, kapteni ina le awa lor pereki ia peitai. Ia ole ua a whaina lon tau auta le taalonga na mai anei, o matu nele astona inte anei. Ia o mautinoa wale mwhena ia, fa awa wina le taalonga le mulimuri. Ya ai e foi si alo statua tunu unana tui tulanga tu yai le sunga ya Wallace Setiti ya ule otoe po foi male si a foi alo si o tatua tunu ya la sa fa manu alia mua mua fo ya fa aftai le tua le otoe toe mongolon malosi le lana su ya tu ina ua le vea le sunga foi ya arisa vea ya ma voringa mai oia foi le la taumfail tulanga lea
ya ile ta longa por test mul muri le la fa tonu ina ne America ya ta si ava pe lo fu to ma fo fo po to ma ta ma tai ya pe awo yo te ma ta ma tai ma to fe inga fo ai ma na ye fi na ngale ya o ma na wa Africa ya sweepi i test te tol ya ai a ma real ta fo nu si la ya ona wa la ngale la va tu fi si ma fo fo fa mai si o lor pele ke nu mer ta si la lang fa mai fo si ya o Afrika i sau tia numero tasi la lang ale la wale i lon nei ya wa ale wa uta tonu ui o lewa numero tasi nele au South Africa Spring Fox ya o no lewa lua la tou test la tasi ni usila ya a o nela na manuia ni usila ya o no toa fai virolif siti ele ilo apu o ile au e a ya no fata tali rolea ile ipu al la lang ya o tulanga na alela ita alunga lila alo tufo ya ilfai ungoliva yaso ya la amata fo ona fai wi urtelo tamsanga ya wa fo tau sinyonga ya sa tau sinyomo ye ni fo tau sanga tulanga talonga ya masia tatu awale mansabo ya wa fo ringa mayola la amata fa nga solo fo ya le tatu au fo a ya tarusia ya le ya le fai am fai ro martelo a tele fo le pisama le fatino lo le wa ese te wila wa le to is te wila wa le wa tato ya ile mesina mesina festival ya a wa fa moe to fa solo muli te wila ya le fo wa le si va nga fo le fa tour fa nga malo a to e la langa le va e se le mana ya fo i ya o ta un fa nga la fio nga le li pali mia me se le fa nga malo kapineta ilana kapineta mal vanga fa fa fa to to le to sam o tasi ya le wa mana ia o mai tu tino o moro ta to to nu pule nga li mfa pule ya o fa fa nga ta ulangi ya lu sa wa fa la tonga si ese ma tu langa mfa pena ya le wa au au uma fa tasi ya la langol fa mo mo le malo e tu sai male ke ena ya male fa ti ti ya tu langa le lo to fo la fa saina bi ol mafuanga na na wo ye proclame na fa ngoi na to la langa le va ya o le va na va fer lo io fa la tonga e kalesia fa in o fa nga nu pule nga li fa pule ya ma ni som tanga lo ngal malo ya na utu fa tasi manga lo fa tasi e tulai ya e te te e tulanga say no le trucks ah ya pio na va nga na lewa ayel mo tau tio malo sio tu la mil fainga malo fa tino sio tatu tu no e tatu te yoema fa aftai le lofa o le tu mal mus musunga o tau na tau fa e fa se fo ya fo ya ne fa fi tauri o sa fa afi sio tatu tu no ya le mo tal fi fi wa mata na pe fo linga ya wa ya inai nai fisu ya inga light a pe la wa le alua tu le na alua tu i pe fōringa fōi le ua pe o le whātau ngole. A o le loli, i le tafalong longa tu le amatanga, i le lau tu la i lolfei ngā malo, maisio malu le malo, tanga luenga leo leo, fali pui pui ma toi futa ina. Ia le ua, ma toa whātino le ngā luenga, ma whaia os whainga, ia le ua tele ina, ia ina i vaenga pe o fōringa mai o tau fetoi, ya ma ua tau tu ma mai na mi mo te nei e tau sia ma salo le wala le le ya e tau fi ai le nei fo i fa ma i wa fa te le nei so ta tu tu no lo fa tu pulanga la vaoa ya e le sa sa fo la fa saina ya e tau sia le mo se vai fo ina ia fa fo i ai nei fa fi tau le mai so ta tu tu no ya ta tu ta lo fo ta tu lo ai tau mo le le tu no i fa fo ma ma tu pe so ta tu tu no tau fainga fainga malo ya ina ia ia se se ia se ai ma ia maua se to manga se o tatu atu no umai nei fafi tauri ya ina ia mfai o na fo ya ma ia so longa li lei se o tatu atu no e pe o tu langa sa sa wai le ua toi lus ful minuti o talo le van ya ua tala tatu leina ya mole tatu toi pro kalame fo ni vanga la fiafi Ole iva olu atasi valvalo no iva sa numero le VOF20 ya tafo le valu tato tau mavail nefya fia.